0: Epa mocho.
1: Papa?
0: Sana abaini ni mwa. Anka January no. Wentreni afarufu bebre ya nase. Ya mpekuro bebre ya masrafu wentreni sili esi nanti.
1: Nsueni.
0: Nsueni.
1: Mpacho wa sapa pepe.
0: Mpacho anka wanya sa.
1: Papa anka obaya sapa.
0: Yei.
1: Anka obaya sapa anabua.
0: Nasa wanya sa anka wabonkura chen ubiya.
1: Enu die. Nukure.
0: Ebi ame bua.
1: O papa sapa pepe. Nukure nana
0: wakati leno. Bet. Na onyim. Na onya den.
1: Na onyim.
0: Na onyim.
1: Tu wanya hubwe bie nsie.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na onyim unu. Enti gana hano. Obi nimu ni ha. Obi nimu eni ha na.
1: Papa ukurumu hapa.
0: Pasa mbisa kwa jisa. Na obi nimu. Na obi enim.
1: Obi nimpa.
0: Na obi unhui.
1: Papa asamuni niye.
0: Enti na mibisa tiefu wenye na mutie time with Captain Jesus.
1: Okay.
0: Niye si ye na no obi nim.
1: Odifo bisa ye.
0: Obi enhu ansa. Na obi nim.
1: Papa asamuni niyo.
0: Obi enhu ansa.
1: Sana. Odifo bisa.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na obi nkaye. Na obi nkaye.
1: Tampa odifo jima kankankankan.
0: Debi. Enfa bibi anshe ho.
1: Mbacho yu wadaroma.
0: Enfa bibi anshe ho.
1: Mbacho yu.
0: Ukwa imo biya za mso wa nchuro nwe shunya diya. Osa hai. Ako chre chrapo.
1: Papa wadaroma.
0: Mami amba.
1: Yeah.
0: No obi nim. No obi nhui. No obi nkaya na.
1: Oh my goodness.
0: Obi kase afia yebe simu ya. Okay. Wanka ansa na finu usim.
1: Papa okan pa.
0: Ye.
1: Odika ka last year ansa na usi afinu.
0: Sa ute afia ye besim ya. Na okan breben.
1: Papa na so kan last year.
0: Amen.
1: Amen. Oh.
0: Abusia.
1: Papa.
0: Abusu mi nsi edikan no. Afinu mu wo o haw amane. Ni abebrese. Ye mani enu anu mwa kwentum.
1: Mpo.
0: Ebe fa how be brave mu.
1: Mpa.
0: Akwa pim se. Obi prekura se. Ube to tikiti efri ha modi abagana.
1: Mpa. Sabe bebe.
0: Mami ama.
2: Yes sir.
0: We. Atiefu nyina bebe mu se. Sa na sa nyesa.
1: Sa pepe pepe pepe.
0: Na wani ambre kura za uwe kwa nswa muna ya nke mani yenu wano kachita osefe ime proto na uto mame daka aswa wano kura nswa bibe suma ya na fesi kane sendi mi wano kwa
1: sa pepe pepe pepe pepe au ebusu ya
0: na
1: wow
0: ensu obe toa ayira saadi ye
1: tampa u
0: Ensu obetwa ayiri ayeden asayade.
1: Oh my goodness.
0: Ensu ni nyina e kabu mayeden
1: ato ampa.
0: Evia. Afei. Anka enimu nsu anka yebenya ensu 1 by 2 bi nsu ade soso ne ma sonso. Baton so no. Evia nsu aso.
1: Ghana
0: enko ye mekuafo
1: ampa wo
0: na ban hyehye nyina ni bedane na mmum no sa Ghana ban betie me a
1: anu ni asem no papa
0: sa Ghana ban betie me a sa enwura jondra mani mama betie me a sa mo amo ye ne nkofo mo be ye aso de amano a eni paure be fi
1: ampa wo
0: Nipa urebe fi
1: niawaye
0: papa ni diawaye bia
1: mpacho uka ye pa
0: na meka bitre abainda da
1: oh
0: na ebeti miyato wonsho
1: mpa u papa kaini
0: ure nipa urebe fi nise efe July ya koko pim next year July
1: mpacho ane
0: esani ya turencha ma enam ensu yire ene ekuafo ne o mebese so beba Ghana no ebe me nipa wure fi
1: ampa pa ipere be fini a waye bi ama won
0: na mfato ho amede ma no ne se Ghana for subain to se Israel for subain
1: sa pepepepe udi for your kai
0: anajo ba ku na nyangopo okum igiti ma emma nyina na monko amoma de wanku won wo simunwa ne nko fa na ye nsenjire ne no
1: nyangopo
0: yei
1: nyangopo
0: amen
1: amen
0: ma men fa credit ne ma ye ura mampani jo mama so onfa ne so no ye sa nsenjire ne no
1: yo okay
0: wow. Amen.
1: Amen.
0: O man no guso kwa na o mokoto se epo. Na o mu ntumi ntwa.
1: Okay. Okay.
0: Ije tfu anzo de ni bren su uchesi wo. Bacho. Then o moye. O mokai papa ya ni aduma nyangopon ye ma wo, na o mokai.
1: Papa o mu ankai.
0: Na emmo no bna bone hwina ye boye den. Ekasa. Me bua mun kenjrem.
1: Papa sa pepe.
2: Yes sir. Mm. No,

titie na sene nso na ne se nsuo ne beto se ewia bebo se ne wie mu betia do do atumi ahene nso na wa ho bo nso atumi akoyi a no pay unya no baby hankwa na obenya nti abusi o ye krado ah yankwa okay.

0: bon sam ne wi anifano nanso e pa bon pa bon e ni anifano besisa ampa o komisi e wi asi wi aye won enti e mbu obi abon fi ada because nipo hunia enne ele bia wu ja ka stage no o tell we no baba benia enti garden boy hia master master zinha garden boy enti ye nsu se ye muni
1: e kaka o mu ara boys boys mada show m kakra
0: exactly
1: e ya phone am
0: pele ko kuda
1: mo o ka no vieti no na se bia Rolls Royce no
0: o
1: da dash o mkakra se de bela ana dwoja tofia o ma na beba ho
0: ah oko mini
1: e mo ma baso boys na yade
0: min kan dada mini papa ske ni bia na de bia o du boys no wa no wa pe bibi kakra de amom one day de ba kokoy o si aja anke yesi e mbe robo na nso papa na
1: o
0: ye ma e de bia nti ya be ma hinti e mba
2: But
1: Baby, I in so hunkra ne yakosi dan.
0: Exactly.
1: Ano na akoba se ema sa afi wudi eno. Uti mi se akoso yentiti gotem
2: enya sa de no.
1: Ye no mu nsuo wi a baby a na ya twa wu. Ai me hu video ba ko. Na wo hwe bola in so apia edi free one side to another side.
2: Enya sem kitwa wu.
1: Ei,
2: enya sem kitwa kra.
1: When you na efiu.
2: Efiu kwa.
1: Enti atoki baby nti nsuo ni nya kwan e flow.
2: Debi.
1: Wadi asiye. Ti, enunti na ama afiye wedi eno.
2: Anwadi.
1: Anyama, enkwi, ena weye nyakra nkwa hon. Ukwa sankwe, gwa asanku. Ene, nodi riji, bebiya. Kalamse ninsu, ayadiya, uti mse, ekutia. Ena jese ninsu, amanfu usidanya. Ubiya abehena, sebiya nifiye no. Watayli bebiya.
2: Onfa, on yen nyaka krampu.
1: Oti asiye. First, eno, ay, siswe, ubu honu ma usidanya, ubu honse, why a garden kakra bi
2: yes
1: e won chen if you know o si se de se ayi tawsi
0: o si kwa na le bullet
1: na fashion o ti ase e ka ni se yin e first grass green grass e no mudio dia
2: ba bia
1: se de be ya insu to a e betimi asoki na bo ba se se no ya tile ba bia
2: glass kwa
1: glass kwa na insu abo mi hwe video ba ko bi if you know cars be 10 ena egum so no yiri sa no abe pia cars ni nyina bu
2: o na pia ma abe pia
1: se se o hwe cars na hu ba bia
2: ni nyina ko e ba ko pia na to ba bi no di dai na yi
1: ti uti mi se sanko ponde o ye na dwuma
0: so
1: de to de bia but ye ne ye ena e ma ase insu no
2: e fa
1: ti we yin fa we nye asuade
2: sa
1: na ye to asase a ye to ba bia ibinya mkwa what you say enunti ena me kamfo eye asaman kesi plot we e dia ma o se sasasi we die unya problem bia ni ho asaman kesi e 12 plot I boom ya to wo e dia fa ho ba kunso e 2 plot e boom eno so ya to wo e dia fa ho kama ah me pato sasasi we uto a ubetimi dia e bibia business bia say school say wan kasa wo dan ena unu abusunya ekwa kusi sese nkran.